ekoloi rok tongna nango chung bemar rong ni yakni katina bagoi chung tu kutung rok kisamu thungwi rok nongna nango kulung ka sharok ni ane bagai kuso kongrai rok ni ane bagai te nok rok go chung tong jerai khonai rok tong khai te okra chakra rok tong khai bo chung borong no naikoloi kisa kaham kurong ke naikoloi tongna nango ngai apuno kare chung saimono tabuk da phata rok passport rok amuno tabuk sai rok tong khaino janai nok rok kisa kutung kutung mani rok sai rok tong khaino apuno janai hine ang nong thaniwo koimu ngai rangjang mari kising chong rok jo tono dini tabuk sak jora chung bai korong tamon bagai pipeline rok jo tono ham bai bus kan panda rok wa hain hai norong ni pan nong ni bagai panda ka talok ang tuwi phaiano ang kha khlaio dini panana rok jo tono khana thok jo bai kana hinai tei dini ang panda pul na chim pai thak jora norok bai tong mani norok ni bai jo kang join te da burma bus kan panda wa hain hai norok bai te shamale firano asuk jora sawino dini ni chini panana jeng orono mathak laiano anjotono no pai playa hambai.